detail sa internamento sa Rincale Baran, ak na kanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halang chit mo siya, tingkam chok rin rin rapin o fiusong atin, na kwanin siya kilal, sa iskaba na kaib ni sandalias rin rin bini, anit ni Juan, chinauset ni Juan Chabi, o kaw si Ibang Kire, o kanak chok rin rin sumatin,

kanimakwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil, likare runa ek anchishben liru chichot. Matyo siya kweli na alip, liatin, likaus, shak echishtumalke. Reish kutpal rikinip la kwalalak akol siya pinkre, siya papankre li chabil atin shak echishtumalke. Anakwan, nakarak likak angel, chiruli kahilahik, suakwil tapan, shak utasak chiku sa likana uch, likare rut katye chiruli kutan kulak, uchakoso te siyep tasak chishkunilep la kwalalak akol, chiruli honalay.

O canta calvi como en ella, grande, si guanja, che con el eplag, si guanja, masale, chuuu. Aran aquí San Mateo, San Pedro, tontems caso que joni común. Utkulak na kuang lecho to ang ibaran sa Calvario, te chaklak San Mateo, te kuang aran sa Calvario, chen lak San Vicente, manyan San Vicente de Paul. Abana ko gana sa hecho lehil cho de, babana ka na kuang gatye na kulak si kutangkili kakak le kaso kehik. Pasi ka kaya kaya kaya kumanay siya banan chabi lako manyal kama kaya li atinak li nalebak chidish li nakakose rikin huwak erchi manyal li huwak erchi lao inka rakchikrak to tanek sa rukep li neke balakik li choke ak choke banakwan li ak choke sikbal Chan runa que te esqueli ka creru que ya de to esqueza costal utonga che mare la hora achna os mare sha kula to min mare sha kulches khonit ya ban kaib sha blachna alla chna kuila chna mam la chna chum taril is ka kuldri manjal mare ma ka kula chna kan ke lutan jarak solo udan lina lina kaus manak wal na ka kakiki kumo na yung ka makakulak sa suni ni karo tis kaya kaya kaya pa ni kulul kalanjik tis kos na manyak kalanjik tis panong sa suna abanan to karan kawa Felipe kana Matilde kana Alicia aran ne Chaymal ut Marta luke sa kamingkil dake sa kuya bien ya amaneciendo kuya rikin kawa Antonio Aguilar Gana Quina Chesale con TikTok. Hola Don Víctor, buenos días. Soy Dolores aquí Pop. Acá te estoy en Esperanza, Westfalia, Pululá, Baja, Verapaz. Buenos días, Chengue Melanie.

ako yung kawa Jose, bandyo siya nila ng kasigma niya. Nabalik ako ngon, maaaring kanggis na akong siya kumachocho, likwachi, no ka Victor, o danak pa, ningin na kama na ka che, kwan ko, tsaka rancha na mukmuko, tsaka unak siya ako akli, kwan ko na kwan. Good man, Jose, likawa yun, naksikin ni Kangel, nakaban, kaloyi, kip. Utro nga che, lisloyin kilki, man, kisir sincero, tsanda bing kilki, bulatin ng kilki. Dilpali karuus, mukos manta na ka che, klao, kan kaktawan, linakil. Kama na ka che, nang gawa, alinak, chilis, la teología de la liberación, chilis ratin ni Dios. Likaruna sigli, Jesus, na kama, Dios, cheval saliratin, na kwan, liku benakeps kwan kil te taksi kris kwan kil karun era na chena te skela kulub la tat kwas kwisin tates oslo ki la tat kwas kwisin kajik tates chap chen chani chena munyek ka ke kana kwan le kwaye ka ga cho ka ka ke kun sira kle kwaye de na ka kwaye de skancha ka kristian una ka kwan chigalan ma ni ma kwisik utana kulman kumones mañana tum kulenta skacho ami yo kabere si abanan ko kan kache kasi ko fak chi la la chi no korwan le kaja gela chi nak ne kapon ki briki ne ku chi dis ko sheba una valing che makas manol ko Victor kapon nak ke na ka kwan ka ting chana ting ka ko no pano kwan man no kwan komon ke ruan kwan komon ki ne ge skot nak na ruan shwanon kil chi chabil ko nak ni kanser Ut kuyan na rang kau nak hingkatin rang lain. Maja, jawab kau nggak cie shock ay. Ut li nak nak kuat nak kemana nggak cie sis li nale nak. Li Yesus aku ini nak cokre nak nak cial je step ale kak kau. Nak cial je kak cak bangkil jen maja. Lau mungko kau tengok aja nak cie li dios asa cosha to Victor pek to piskok saligles to shorok saligles. Aran kay kan ka manak lisail anak ni Koel nak narakel is ni magira din yo nang ngosik aran sa kal na chal likaru ahel siyo aming kil ho kalebal ho tenamit ho kaseri anak aran aran nakutun mo ya ho nga che mare si siya ka shik shok palimur si shkwe shok palimur ah kyo ke si aranan kul karu kyo ke shik pali komonil rinak sa tagwang rinak makakulik yasel Hogan ng aran biyak, lispeul majal. Hogan ng kaje, saludos sa mi mama niya Juliana Sukoxol en Kampak. Aran chamel ko, kawarnon lo Kampak ka kuy masasya takewa. Hogan ng kuy na chikacheri majal. Bantios rele ka kwa Dios uskwan ay. Diyos Arnoldo, makia chingwad na kwa kwa puto atina. Sa hecho elegir yo creo que Arnoldo Jalán Santa Elena Satolosh Arena Katkovia Kampur sa hecho elegir buenos días aquí viendo la zona reina Uspantán el Quiche soy Hermelindo Cat Pop saludo para ti hola la Inna Victor Arena Katkuil Bempec Chahabil y programa Manchesa Guan otro que nos viene a ser caballón y chetay cuena horror nak chak chirulibé Maksud kurang kawajon ni arin jan ah wano di kecak sayis oleh kanailen jalak kui kes kewalis manyanita di kanailen ah si aku ya keremus pastil cakat anak kan jo sakas mata ninggil kunci kris siap salis yuam jo rabingkil ipukte si bal Geraldi Sali Kalebale Rosario Cobán, Lizumatin Kwa Alfonso Cajón, y Nashkea Kwisaychor, Canaelena, Lizkoeb, Zoila, de Jesús, Udlish Ofelia, Trinidad Cajón, Chitay, Nakeske, Chinom Tajena, Saychor, Kimako, Kimako, Kimana, Kimana, Changebli, Comanana, Kingelanchak, Kakek, Kabichak, nakuan speech la na chin kai kasik le kana chin kasik lo jengelis ko kal kana rosar kana ani be soila ut ofelia so tumakle ko kal aksi maklo le kana elena chitai ko kal kwaya bi kasik lo

lis llanta, charo nak angelak lis motor, charo nak angelak lis kaslan shamil, pedal tis kunilain, manak amruk amanas kamsya al manak am aceite kach greruli na roxe khunak li bele balchech, bi khunak la chol bele balchech, en kana shnau tis kunilain ka kana shnau mareli, dene ke esto lo sabe timoner tangere marka kina tawli chapal li qatem mareli timon barkere ta ke khum bakal ta ke khum bakal meyal u tin kana nau man ka de gero na amli pele pal che chain ma narax ke bali kha al ma narax ke bali aceite ma narax ke bali chal in kana snau meyal chan chan kama in beyal de khoe bayak na chana po de kus ka kana saksoran ka chana katau karus panungin utana indi nakakula oli kunakla kunakla kaspeisen kunakla katoliko le mogo kwantes kawresingil marakinkana ulak tish kawresik mareka kina na ulak katiaksa le kunakli nimla chutamaran shalo bima kalish kawresingil chiris li ratini yos chiris na palchik linale jokana ulak li chenahik sol marakat girerus ischere stane aran shulak Kasta viruk arus tiere, maris tiere konakli atin, aranst ane lichol, chenan lichol, kanap, pejan, kamalin ekulman. In aras tie pan katiak kitosik, sa lich kulpa, konakli sacramento, tenton akta kuangli kakaure singin, mare katiak lich ben li sacramento nekulman, hatu katiak, mareli katiak li kubiha. Pink ana katawiru, kana ka katsol ki, pink ana cholop si ku, pink ana kahulak si si cholek ka kis kas kulpal na skubes haling kula si alo aran makad tanaw si risa tok si ni pinkis. Aban changiru sa ni pink, ka cholchom mare rikinti wakhnale, si kakreru, e ut si jeman na makuho kanta, abanan sa iskaba na pink ana tulak si rapingila cholpal, pink ana katawiru karuan.

kami kung ano sa Banan, sa Kabi, sa Kalisiyam, li... Mari, mabana siya sa kele kakumon ni la Asunción, chat. Abanan, Kabi, Pasko, le ka Virgen de Asunción. Kabiak komunis, barko lekana sasyon. Skasik na skacev, maap.

0: matoh aran chamisun joci kabingkil saka chol kanawil masa saka chol jira bingkil la bichokesh kashta singkil za liona lain hokam binak sasak chol lishkun kapalak kwil kanawil ma
1: siete punto

0: nakaibili sa ito lingili nakakam chokere pantiyos na karansa sa lekol. Anay likanghel sa isyoling kalipan. Ala kwan sa tatsakal kya makrital kwan ko sa liola kushbe lipo agos. Chitok lipo. Kala sa sali chosh kutang kil kala asunsyon na ko kami sa chosyali kaloklah na Santa Maria. Lakmayap di kisya na kwan ko sa li lahep kang. O ka na kaili sa ito lahili na kakam chokere bantiyos na kanan no kwa rabi. O ka na nakatigib likanghel sa isyoling kalibang. Hueliche na bichk.
1: Y vamos con otro tema más por acá en recuerdo, compadrito. Vámonos para el rancho.
0: Gana Jaime Lip, bichk, la que cam choqueri, la esli cascete.

Kali sa ito nangin, ang sakat sakal, kukub kasal, kukub joko chikulang, sali oship honal. Arin sa rocho chile radio, mantios na karan chokes kabinkil. Aran sali hong hong chinahe, tokpar,

Ugali sa ito lagi, mantiyos na ka na, joke si kamingkil. Chiruli ho na lanakwa, nahulag likang kesa lehong kablal kaskitsin.

Andi sa ito lahil cho kaya pantiyo siya ng kanan saan sa lecho. O ka na kuy kawar turo katung to kanan chakkeh cho chi kabingkir ka. O naking kasi na sumaya. Wa Arturo sa salacho yo kachi kabingkir. Tocarán chasquecho cachicabinquel. ¿Cuál la chinazón? Mi bella Huacateca.